0: buwanda galo kanko hadan te jam wanta mo do ko amdu kaji buwi man do ko galo segene mako do do orata godo nan e buugam mo anda galo mo amina galo mo denebe galo mo kunto wuuri galo mo gaccha ka gaccha galo mo nyaayanaani wota galo nyaayanaani gota galo chargal chaakal chakki singal suudan galo bo jinde wuuri nanede balle goowi jabeen o yalli yo terde go sinade wonki do ma kasara o wannon mere mere yidata mere mere anyata oso mere resi medel yimi ndako hay batti jam nyalli hulyal min ko mi yero dimo hay soka dima yeyni tawi kadi anani manalo dido no yanna seydi ja an hay ilo buranima sabu ilo kanko woni hamman nay hamal jenga biram ko wi dikotodi bire kada ta jiboji decret en dam ɗo sinno pulla andi ko dooki ɗi ko hokkat bandu men gila mbaɓe garani nde o jibina o yonti mawnude bamakko nde mohammad am janggo nayyi o wewi janggata nayyi mi anda kone e nder majji o wi guittanemo o tawa ko fate mo arani fof ko nayyi o hammade janggo nayyi o wimi janggata nayyi mi anda ko wone e nder majji o wiɗi ngala jamɓe ɗi ngala caka ɗo ndi foti pralaabi o hammade janggo nayyi o wi bami janggata nayyi mi anda ko wone e nder majji o wiɗi ngala jawe ɗi ngala kufatdiri mbaɗani lambiɗe ɓe ndiri foti ñalla yeɓede o hammade janggo nayyi o wi bami janggata nayyi mi anda ko wone e nder majji dembo kumba wiye inde Hamidou Boubou Dia
1: ɗowi
0: Houleye Hawa Dia o wiye bamba ko yero kunaɗe bamu nefnake om yawaki o yero ganan yoro moƴƴo malaɗo e yentude Amadou Dia on ko mawɗum Hamadou Boubou e joom suudu mum e jam jawa mabɓe mo posumari ɗo ɓe jiiɗum tawi nefnade neɗɗo yeytama ɗum wiyama no foti sene jogui sodata fra ɗumere mbuɗe inde makko oy hammade janggo nayyi omi janggata nayyi mi anda ko wone e nder majji o yiyani ɗi jaahay ɗi gaƴƴa o yaawi cakade aynaɓe noppi yummuma naɓe ne nanani oy hammade janggo nayyi omi janggata nayyi mi anda ko wone e nder majji o yiyani ɗi jaahay ɗi ƴusa o yawi ɗi goyata ko aynaɓe noppi yummuma naɓe ne nanani o hammade janggo nayyi omi janggata mi anda ko wone e nder majji o yaahene cabbi birɗi majji ɗi o yaaha o keeri majji aynaɓe noppi yummuma naɓe ne nanani oy hammade janggo nayyi

Muhammad jangguna wi mi jangata mi anda ko yandere majji ko je pulle buri pulle ko neeto jaasi bandu mun ko nay Muhammad jangguna wi mi jangata mi anda ko yandere majji ko anda mate kanji ko di bañandi ngurna biibi di ngure biiji nanu Muhammad jangguna wi mi jangata mi anda ko yandere majji wala ko wadde tay majju ko tewo nyaamato ko sam dam yare laal gal diide o hol goyi cafte ndupi musede jeede ndupi mbade ndondi memordi galaadi ndoje mbade chondi aynaabe ndaro ndena nay dum gal gal winure kaayede lootire aawdi na gotta

0: mamulo moddi gayna ko wi to jamma jingi jada e makko nayam to ngi o tawde leli fo kanko jey dalinge fo min jey to jamma jingi ne fo lelon o andari hala no wi leli jamma ari yen jaato nayam to dalinge fo an jey leli fo an jey dalinge fo kanyum jey ko wayni en kadi hoddi e makko fo wi jango felti so le yeyi jamma o tay ndeyi no ko gatto ben roof fiiri babbe dunna yaare mo degno sasa ngoto joni dubne wadani ndiyam o wakkika daga rebe balli balli ndi o frigiti o yene sasa he sasa ka dil ne di fo lel ngum min dari de ngarti gayna ko mo min balli mo yeni ne di fo ngum min dari mama wilo o na mo war fere certa yo o titi humde en ndaba mamay ni mo final maaka ko dañu ko nangi laade hakke tati wadi hen wadi moy aw yewi wono o jeew dum o jeew dum ne funne joldo jeewi sawru makko moji o jolde laane laane de funne ndiyam lingu gidde ndere ma yo naate paynel o wi lingu sawru tude paynel paynel heli lingu yalti naate gongi o wono gayri kan laana o gayri laade de lingu gane ndiyam wa abbi lingu der ndiyam o yaaka lingu yaa o ne yaari ni manuri mo ha ba ha war
1: ari bisni ko ala mi lingu bi
0: ko di bi no la harga nyamdo mamlo dare hakunde gallu me wi besema ak taban tere macu do makko rob dum e hora makko e jaltine gawri dela lapp bena cokka wada kodde nay di bi ra rendina wada cobbal ko si ngaska moko la kunde galle do fo yuppen yuppa ha yalti dow wadi fo ngordo jogino wadi lel kulum bo hokki wajo o jodo nyama sa maya ndana har ko jodi wona yarda kodde ha yana yarda kodde aw ndobru judde beccum kaadi riso ngugu haare ko samna wala tan bi ciowtu ko fi ciowtu ndako anda dum ndugo luguru o yana ton kodde parke mo may mama dum ko haba ta warat wona yari ndaa binoɗo kañum hewani yoneede horɓe allah o o nangi bota cekewa o wari defa ha ɓendi kañum goto yaa wa ñamde o nangi temodere o mbomira o ɗum nder suudo yoni wa tawɓe toon janggo uddiri bakal ngal o tawi woni yettodiri hen capanɗe jeenayo jeenayo heddi goto mo lumbe ko toɓɓo mo maayi mamo liwgo haɓata warat wona yaari ndani

za tu bande yaay mazam ba mu ñu yobbu ñeem senegal ñepp ngi joy may samba mem wayal tour ma cencior ribuna maktar luma buna maktar mahmad ngi mazam.

je sambarna krazin sambarna sambarna ni bukhari toro wakam ko fal fama sey njaga fal fama sey biti lo ko fama sey ta dawru ma de ke sambakan ba ma sey ma tumbe na ba je ta fal joy no re ko kura ñoon bu taak ma de daw faal farala ba ma de xatte mer dum tabara nga de keur mbay taw ba nga mu sukoro yitt doom ku mbay ñeey ad doom rabbi dal sama ku mbay ñeey re na la ber dum yeem ku mbay ñeey re ne sama ku mbay ñeey

wali an jige kati jarem na ro taxul lana lana ko jinna falle be de parce que an mayu lay undu ko djoul ngare sutra kon wali tay baaw nga dana rog rek yo ka dana ko fi djab takirol fusimal fu djof yor lembo lay rogo wose de asa ndio na djogwaye

0: main Rabbi Julap? Rabbi Julap mo yung mainan? Pumuli ako na. Yaman ka lang.
1: Gamay basa, ha? Gamay basa, gamurway.
0: Anyway.
1: Para mundo. Di ko niya kung hindi ang may blog ang hindi ang isolar.
0: Mabuliwan ang mga lang dyan eh. Anyway. Lang. Nangay wakas na wakabiyan lang dito ko.
1: Kali. Malay, yang ni wei ni ke mai rapi ju. Patut ni sini ke mai pasar. Kau mai sini kerja apa macam macam ni? Tengah, ni ke baru walaian.

hindi alam may hindi ako. Di ba? Wala na nga, legal. Ito ko nagkaroon pala lang ako sumagat. Yeah.

0: tay mom la tuddé soirée bi ak soxnam fi
1: wa soxnam su bessé
0: ni koy wax may borom atlanta
1: ñu nan ka may suñu jigen
0: borom tranga
1: di borom atlanta
0: wow
1: wa série may
0: mo no bëgg di li ñang nak tay dañ lay fétal sa mariage fi ci tropique
1: wow
0: ak suba ravin
1: premier jour
0: ak gannaaw suba
1: gal gi club
0: ñet jour yëp ya ko mom
1: mané ya xaw na ji
0: do bëgg ñom ngeen tattu ji li
1: tattu leen ji di li manager
0: di li manager groupe jamm
1: takka soxna su bes
0: tattu leen walu
1: tattu leen

0: sebe jawaram ko bi le mu kana furu na sele min nyaali gra ko no tuk sakli habi tu grand allah wa fedi gunne bi sibi do moddi ko bi aduna kala kon kon na may way ni
1: na xawdi
0: so poni ko bi mo ko tane ba mo ko so wi ben jida mer no latte wono ko mo jana e hudi ay goti da
2: c'est sam woni hakku min ko hande buri kangi mo buri kaalis buri jawdi aduna ngata so kepp do nani wi be wamba de ko hanga bul ko buri kangi buri kaalis buri jawdi aduna deke dum kadi woni dum c'est sam si ko yiddinde bay ko yiddi tek jomirado o tek dum mo dras mo ndan dum abdullah dum abdul malik ko dan nabi gotel e dum sobu dum windere de kala dum kala fonda yidi mo woni

komi ɗon towi ɗum haade yimɓeɓe yettade mi wonka jaɓani sa jaaɓi tan yimɓe garata seydi so am sa welnoko yimɓeɓe cuusma hay goto suusatamo

0: mu moƴƴu ɓuri wona
1: sanne sanne.
0: Soɗan ma min jiwtuma soɗ. Nana bawɗi tagaɗi Allah moyta annabiji hawal hawloji ɗi kawtaka e damal galle miskino. Nan ko mbiɗo ko séré duguna séré duna sana séré ɓili heɗade metti seeɗade kumal sabu guma yere dagal dagal de sa ñalel demba doga firdi ñali wili yana jamɗi ñaa
1: nan
0: bol samo guma yere dagal dagal de sa ñalel demba doga firdi

sirsa nana do yum may baba dimba tan ko jibindin den ndiya mi jeng ko na pade kewdo demal suudu bi de faganto won eske kay ko na faggi war kas ko faggi te kala ko baggi da hen aduna hebata